0: Kabayan Radio. Celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
1: Yes, isang magandang gabi na naman sa lahat nating mga taga-subaybay dito sa ating sa suki nating programa, Kabayan Radio. Ito si El Capitan ngayon, bumabati sa bawat kababayan natin sa iba't ibang barangay na sinasakupan ng Plains Media dito sa Canterbury. Isang magandang gabi. Talagang madilim na talaga ang gabi. Ito ang gabi. Noon, pag sinabi mong isang magandang gabi, eh, ba't maliwanag? So ito, talagang gabi na. Para sa ating mga kababayan dito sa buong Canterbury, medyo malamig ang ating kapaligiran ngayon dahil nga, di ba? Dahil sa